chinge itasat kenro tla bhinal nya hedo ba ngachawan min iptatane sin alhango chinge itatane kenro tla bhinal ang campbell be hekan minasuk afra be magacho anan ko vri kachal teresa jawra kanikubar tali til andaman altala karan hawan nechu sri vijayapuram adonne menkah terun hi ingi harap

Inuk ureh ngaramisi samyehe, el ayi akaku tetindri kendre, takuhi hang alin chon ngentarik, haya ngain sin misi tamay ingi, ureku kinyo nyalit pisip John Richardson.

0: Yehi aife kanukla enakma late Bishop John Richardson rikre nuk mikah kuhi rikre taha nenundrahayan mikahlon hi inlangen akma Bishop John Richardson
1: tangsan tak ene ku nak yang te marein la kekan enna sechu kekan nap kham chek na cheng tak ke ko en nak yom te parichu a chang en lon te cha at en nak yang te enak yom tai charo ik yom te ke ko ne sat mak ak ngai nang haro ko te sum hara thamme ya pon pamo ngai che no chu haro
0: re nak yeng o misi na leng ten on chu hel school akalon cha tak ma Mr. V Solomon no hawe ko ku nak yeng o to ne chu hel school panaru ak ma Mr. Solomon misi ne chu pati cha sam ngen haje ko pari nak yeng o ne chu ke ro muk tere Solomon tak ni na ha wa hatan nak yeng o ngai cha nga isu ap ku na yeng ta wat ap po na muk kanuk in la nen ai ngai nga ro ak ma Mr. Solomon hawe yen onan ten ho ten o chin nen yip hol re na ha kup na el school ho ngai an min hawe yen o nga ro nak yeng haje ka ra pari ak ni haje ka ni ta wat panang ike ro Injik makalah aja. Rolang sumkam at yan hiwak nyi haji yuka. Ngerong ajak ma Mr. Solomon. Yenat yi minap nyi ngay tin ta pulis minju lambuk kenap nyi. Ngay haji limin na. Wa alahanak yung haji yuka ilaren na lukken o. Ha bari haji yuka na kahalun taren na taluk ka ni chamu heli school. He onasil tana ihanyoj iya para. Mulik tarik nang cheyo. Hiri kreyi tangat rawa pinanginya. Lok nyong ajak takirang haun. Mana angku o. Nahul ku yik abati renanya. Ik taheng pahu ngok kun rek ma nang ro ta man sin kun hol tu tai muk apati ap ma Mr. Solomon hang ho haje ka ra priyang apan hang haji lang na chu hel school ha re hen na jin he nu wa tin tunga haje ka ne ni khol re nei nuk la en ja he el pu ure ku ja na chu hel school ra ik ni na po yen re ro ten ha wang ri tag yang haje ka ne in o nang ro nga man sin in me hol re ha wan chin min he hangat in wa nu pari ak yang o sil harap ngelon haje ka sitin la hen aj yej pai ku chupati laktaku temple selapara pai ku tarik nang heng taka panrong mang el in chon ngen inukri taka ikta heng hek saka ma adyani hewak ma ngalon ha jew ka loh ten jintang ha chi langa jiskul inwe holre tani si nang sumkam malak yeng o nichu temple mekan ne nyik holre ku jiken na inja ngarong ayak yeng o to kun hanga manin me holre am imma am hakup hang ho akni

0: Ureku late Bishop John Richardson, Narul dan remisi nain ngamin kepa, ureku asinjik nyi misi, nesem ne jupot pler, nahakup ataneng duran peri, cha taku pinhe ku rata taheng mihera, telekten late wi Solomon, necu kar nikubar, ngaj lep nyuku iskul me nyi, nahakup, el rong ayik tenet sin takar roken mahakup, el iskul, angango late Bishop John Richardson, holja, narane namahakup elo ingi, elin sin rehen misi, ayhang elo re ayye tengam elo hi ay Indian, ngam ro Hindi, hagup hi ne re taka tengamu, hang ngam elo ingi, hang hi inuk re taka. Tawu taka ne ngarati pari late Bishop John Richardson, narun lare haang ta elo taheng mihera, talag ten o naharun ten hi ay in ngamin kupa.
1: Hang cha in ten ji, hang eng ten o achale na ji, mơ cô nà lan trần lan chư hà cư lên ở ta bên trên tên cư lên ở ta bên trên ta cano lo ở ta bên tây an nạt hằng ngâm ấy lôn chư lôn ấy chỗ tên như chỗ rồi ấy xa ta lờ ye ở ra sau căng lui an ai tung ta cái tăng ấy tết này ngày sực lờ rồi ngày panam hi
0: nhưng mà khi in ấy ta cả tăng amu ta cô nà nhì rọ khare nà chú hell school nà ca el nang cúch rọ vấn đề tè lo ta hẹn mihir Holi, the sangam ingi Hindi inre, ngajindangamu paratichu, lupnyukumne schools, halilangam government of India, najuk vesami platarik, nahakup mine, the rolkang in the hakup, the sangam arts, science, tanup tahang inre, tumkang in mine the hakup,
1: nan non nalani, hangchungangam te, hangchungangam sarkar, takot konrai, pangam sarkar nam wame. Amaten hi, lamak len hi, maa len hi ngam te, taate ngate loon rokkare vi leng ngam panam. Ngay chan jit vi leng ngam panam in a kun district, na kum panam haya ngate tipti commissioner nomu, atta ngate misi. Ngay chan ro ayihang, ngongong ayihakang elsin ngu, taate milak lamat. Chult, ngay katalak hakap ngay lakim. Unang me chire tak iskool, tan iskool hakap. Ma ngore chan ngay chan yi, manan ngay naro chu. Ure ko ken pai men, pacha ribu ro men veku yi yi kapa. Lek tan yi hang ro, kaol. Vine ku yin in le na yi. Ho yi ang ko palon tay chu mok, yi chat ot. Yang ai chen mang ngot ai chai he na yi.
0: Ai ya sami platarik ah taka saate. Ho ke balon in te in fe ka finet nyak ma late Bishop John Richardson. Na angu re tak hi ai ho hakup kalon datta o. Na anga lam no nanikubaris. Na take ngarati tangamin kupa.